0: kuna karirimbi sumaku, alo.
1: Amutaneta kurot.
0: Gakeye tuyaga nandi.
1: Najabu kumukoi.
0: Mhm, gitondo chiza kuri inde.
1: Kuriwe munta murongo.
0: Reka tugushimire cyane.
1: Noi noi tukatuko tite.
0: Mhm.
1: Nasankara.
0: Mhm.
1: Akara sabuye ku murongo.
0: Mhm.
1: Amutama bunwanwa.
0: Mhm.
1: Akatuko. Mugeki kandi
0: si. Sawa sawa.

Reperi yabamuzi ku izina rya Nyinge ngo igihondo muri zone Busenge ngo igitondo cyiza ku bavyeyi bawe hamwe nabo muvukana mukuru mutumba wanyu Elize n'amagiye n'umukunzi wiwe Claudine nanahaye na Michael bwa kwigiro Girare na papa Nadia nga kwigiro Kajwi na Eric nga mu rugo mawe nga ibusenge Leandre na Blaise nga wonye mu mukinga Anike na Joseline mu mukinga Chantal wa mbere no wa kabiri Munwa ya noa na erina wiwe mabuji Mukinama Mandera nga mumbaba Norbert Mukanyosh Mitera Mukanyosha Bera kumusaga Donavini mwalo Claude Gyanga na Gyanga Marti Mutambu Daira Gijinga Maramzia Mbabo sabana nyibagira

0: Yohani Nyanguru bakayimba riteka na Teo nizire kwa kumbi salo.
1: Amaho neza Claude.
0: Mara musenezi.
1: Yewara nikina yungu seterele kore nagarutu ni projiki hanga mpugana. Yekayo ni furu zikitono chiza uyu wadugu zina jawatu nyanga ikihanga sino kuwagira mafuti ya wademu ngao kumutakwa na roberi mkanyosha kwa raperi mkinin. Odati yure ngao mkiri nga isa wangotu ngao mkasekiwe birisi ngao igatewe didati ugarama sino kuwagira emirini ngao igatewe nyene. Onesime mkarugamba, letambole tafuka ngao kipine, mbone uobisa eriyeseri ngao imageo sino kuwagira mungere hali ururisa dirate mkakanya kawurungu hali uratati kito.

0: Twa kiri ni mnyani kumlongalo. Mwaramu seneza tuiko tuyaga nanda.
1: Muyaga na sangara mu mugoye.
0: Mhm. Kitondo chiza kulinda.
1: Basi wambe ni we umpa imrungu.
0: Mhm.
1: Amuaka bini mujyango wanje. Nikambone Krovis ndamubwiye ati kitondo chiza. Mbone budira na jane se wenda babwiye ati kitondo chiza. Nikambone Suzana yarayo yungutse ndamubwiye ati kitondo chiza. Nongere mbone kadogo ngaho oye kwishantiye ndababwire ati igitondo kizasankara abikundira. Reka mbone maso ngaho mu mugoyi kizankara abikundira. Mbone santare wa mbere n'uwa kabiri ngaho mwigenda ndababwire ati igitondo kiza. Reka mbone ngaho aye garasi ngaho mu mugoyi n'umuryango wiwe ndababwire ati igitondo kiza. Reka mbone ngaho aye Emery mu gisago ndamubwire ati igitondo kiza burya arakumva ku murongo ntarengama. Reka mbone ngaha pasi ngaha mwigenda ari umuryango wigenda mubwiye ati igitondo kiza. Nongere mbone ingenda nyizose z'indundi kiritire ndababwiye ati igitondo kiza.
0: Tugushimire cyane ugire ibihe byiza.
1: Akarimbo ikimenyezo kitarenga kimwe.
0: Sawa sawa.

0: Kwa kirundi munywa ikumurungu wa telefone alo.
1: Alo kuruje.
0: Mwaramutse neza.
1: Ego nashimwe.
0: Tuyagana.
1: Navuga na kuri Vitumasa.
0: Ego igitondo ciza kuri ni.
1: Ikamere kuri wewe n'umujyango wa. Ikamone Santos. Ikamone nayo na demokarasi yariko yarajya wonga na tamwe na tindiyo na mama yeje na service na moyize na watara na kwatura hiyo. Ikamone jana vini ngai mwa atanta. Ikamboni ngenda nyizo zo zira dio indo ndikiritire.
0: Wi.
1: Ndo bitaba kunda cyane nibagiye karari ke turi kumena minani nga ah ina ikorine.

0: favela do Mangá. O moleque é pai, meu irmão.
1: Odi, nyakubahwa komine, ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze.
2: Yagatwumve barasakuze.
1: Ntibasakuje bararengeje. Abantu b'ubu buzuye inzigo gusa. Ibinyoma bafise byinshi byinshi.
2: Barira. Ariko iyo nkuru numva yoba ariyo.
1: Ihe bambe, ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo. Nabandodobereza gusa.
0: Yavugasha.
2: Icyo wiyotsa cyo coba kiriho. Kumenga urafite icyo wiyabwiriza.
1: Nyumvirira mwuba. Ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo. Ngahabwazanywe n'iki.
2: Aho uriho urahatse?
1: Yego cyane. Ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha. Bakuzaniye ibihuha.
0: Abihore tubivuge. Kandi nicyo cyatuzanye.
2: Nabyivugire. Niyabesha naho muhetse mu mubeshuzi.
1: Jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasanga iyi ngendo nabo bakibura ntibatomoke
2: sa abo basi ni bande
1: nabo tudasanga iyi umugambwe bose
0: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe n'umupfukanye kandi cye nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
1: narivuka namba uri kibyagwa cama kugira unjisha
0: mutware we
2: sabye
0: nguwe kukidandazwa cyose aho wo basangiye umugambi nta na kimwe arenza ko ariko wo badasangiye umugambi imwe arenza ko ngibice 40%
2: sindavyumva ivyo nivyo
1: none ntibanyiyegereza bajya nokubimana obima ibyashara n'ibyanje
2: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
1: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urya mugambi wacu wabagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubumbere nzobaka ijana kwijana niyungukire hanyuma ndiha makori nongere nterere umugambwe wacu
2: bajyaswe n'umuyaga we
0: sabwe
2: ijambo ryose ryono ni kibano gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
0: nico gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
2: nawe bantu bunguka
1: sabwe wampaye mbazana
2: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu mujyango
1: gute mbabarira amasitantere ndabihe
2: icyani cyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita wabasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
0: intabarigwa ibwirwa nuko amaso atukuye rekabone
2: ubunyene mpamagarira polisi
0: nagiye mwubahwa
2: banka ubunguka
1: sabwe wampaye inka
2: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

0: cha buri mwaka ni kwingingo ijana na 17 y'iryo bwirizwa nyene bitegekanye.
1: Radio Indondi Culture amagara y'abantu.
2: Mwamaze kuvyumva ni wa mwanya w'inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri. Uyu munsi tukabwira ingene indwara y'udusununu bita veru mugira ururimi rw'igifaransa ivugwa kandi gakira. Muganga yanonoso indwara zo ku Rukoba Jean Bekimas Ntihebuwayo havuga ko hari igihe iyo ndwara ishobora gufata umuntu kandi ikikiza. Uyu muganga ariko yerekana ko uburyo bwo kuyivura harimo guturira ubwo busununu. Ni inkuru ya Olivier Kwizera.
3: Ingwara y'udusununu bita veri mu rurimi rw'igifaransa ni ingwara ivugwa aha muganga yanonoso ingwara z'urukoba yerekana ko itavugwa kumwe bivanye n'igice cy'umubiri yibonekejemo. Jean Berkimans Ntihebuwayo yavuga ko hari umuti witwa acide salicylique umeze nk'amavuta.
4: Biravugwa nubwo bishobora kubirahera cyane bikagaruka. Hari amavuta dukoresha n'umuti bita acide salicylique bashobora kudoza cyangwa kwita dosage kugira ku rugero rwa 15 gushika ku 30 ku ijana bivana naho umuntu agwaye kuko ko turi ku maso ntituvugwa cyo kimwe n'uturi ku ntoki cyane turi kumwe n'uturi ku birenge. Umuganga we nyine wavuga ati ngaha bivanye naho twe dusununu turi umuti ushobora kuguha noyo.
3: Uyu muganga asigura ko hari ubundi buryo bukoresha ni kuvura hakoresheje umwuka ukanye cyane bita cryotherapy.
4: Hariho kandi ubundi buryo ushobora gukoresha icyo twita mu gifaransa cryotherapy no kuvura dusununu dukoresheje umwuka ukanye cyane icyo bita azote liquide iba ifise temperature iri munsi y'ijana y'amadegre Celsius 166 rero arahiza iyo uyashize kuri utwo dusununu akadoturira umuganga niwe abizi niwe afise n'ibikoresho byo gushobora kubikoresha.
3: Muganga Jean Berkimans Ntihebuwayo asigura ko mu bindi bihugu hakoresha uburyo buteye imbere ahagaruka ku mishwarara bita laser sode.
4: Mu bindi bihugu biteye imbere barakoresha icyo bita laser kuvura utwo dusununu bakoresheje imishwarara icyo bita laser sode. Ino buhinga ntiburahashika ngo butere imbere ariko kandi ushobora kubaha imiti basiga yongera udahangarwa kugira ngo ice yica iyo migera ya HPV ihari nk'icyo bita imikimode kuri ya masununu cyangwa kondilome aja kubihimba vyirondoka.
3: Ingwara y'udusununu ni ingwara ishobora gufata umuntu kandi kiheze ariko kandi hari igihe igaruka. Iyo ngwara imaze gushika mu Burundi nk'uko muganga Jean Berkimans abivuga umuntu yibonye ko ibimenyetso ku rukoba ahanugwa kwitura umuganga kuko ari washoboye kuyivura.
2: Olivier Kwizera urakoze. Hino kino nkuru turangirije ko ano makuru twariko turabashikiriza. Shimire Rinaka neza yari muhinga bw'ivyuma. Shimire na mwese mwari muduteza biri

0: Yesi nuko ni kina rimeze kuvuga gute.
1: Haje ubona neza ko uhejeje ku uhejeje kuvuga ko ugarutse nyuma ugende utubwira urazi ko ku munsi wejo utari uri nga muri studio wari hariya muri press conference byumvikana neza ko abari ko baradukurikira aba bakeneye kumenya ambege yo press conference yari yiki abo bantu bahisemwo guhamagaza itangaza makuru kugira ngo babiganire byari biki hanyuma uduhe umuco na rijya ubona ko ariho wari webe
0: bora ni ku munsi wejo kujya nyine abaririmbyi bari ko barategura baba bazi yuko ibikorwa byabo nyine baraza bagahamagara abanditsi n'abamenyesha makuru kugira bashe kubashikanira kure ni double j agarutse je no vuga yuko agarutse kuyindi cura bereke ngo ico ashoboye na hantu hitwa muri Imenia Park na hantu hashasha abantu bose batazi cyane ku nchuro ya mbere umubosi yemeye gutegura urazi ko ku nchuro ya mbere uvuga ati ndateguye rero mpamagara abaririmbyi na munsi numwe warwategura ico kintu na confiance rero na confidence yo kuvuga ati nibanditwe cha dutangurana nabo ngo yaciye abona yo tangurana na Double J na Lino G na Kiriku ubona ko bari bahuriye no mu ndirimbo deep ikacha vyitwa deep vibes
1: aja igitera mukiza bacitwa deep vibes
0: ariko kandi nigerekezo rya 19 ngo nta bintu nyene bari ko arabagoza birebire ufite ibihumbi 10 urinjira ariko ushaka gusponsoriza ibihumbi 100 canke na yarenga hama ukagenda ukajya umuziki na Double J ibibazo rero ziko bicaye bavyinshi nikeze wewe kwanza iki wawe kwanza ubajije abandi batarabaye

0: hala wa ile uwo musore umusore umwe yari itegereje abona abandi basore barambaye ikirato cyiza barambaye ipataro ryiza bagenda mu kabari bagafata icupa bigasubira irindi aho abandi bakabona bafise amakinga amamoto eka ni imodoka mbere bamwe yakabona ati hanyuma tangwa rero kwiyumvira yibaza ati ariyumvira ati ni kuki abandi batunze urundi rwaruka rutunze je akaba nanze ndi mu rwaruka nkabankenye ati je ngira ndondere iyo mana bama batubwira nzoze kuyibaza igituma je nanze ntotunga nkabandi mwana we wasore yari namura arahaguruka aragenda afata inzira cyane mu buha agiye yageze mu nzu ahwana n'ifyisi ifyisi iramubaza nguva ku kajaye kandi iyo fyisi yari ikiri mu karire acatangwa kwibwira tewe jewe ngiye kubaza imana igituma abandi urundi rwaruka rutunze nanze akaba ari je nkenyeje nyene tingiye kwibaza icyo yabikuye ko kugira je nkenyeje nyene aragenda re nya mfisi ramwitegeza nanze urachumbaritsa iyo mana ugiye kubaza urachumbaritsa igituma jewe ngiye kwiba intama baca banyirukako ariko ibindi bikoko biziriye ntihagira ikibyirukako mbaritsa icyo nanze yampoye ati rero kava urazohitulambarira ingene imana yakubariye ati ageze imbere asangaho ibiti biri bimwe bitotahaye abona harimo igiti kitatotahaye amababi yacyo yagomba guhunguka yose kiramubaza ki mbe wa musore we mva kukajaye ati je ngiye kubaza imana igituma abandi urundi rwaruka rutunze nanze sintunge ati ndayibaza icyo yampoye ati nanze urachumbariza ati igituma ibindi biti bitotahaye ati ibindi biti bitotahaye bikagira amababi meza nanze nayumiriwe atumbarize cyo imana yampoye ati yego wa muhungu usore akakoza ko yigiwe imbere ashika ahantu hari akabandi ahasanga inkumi yabutse umugabo ifise iriko irarimisha abakozi ahantu hikiyaya n'abandi bungere baragiye amashyo yiwe yankumira mubaza ati wa musoro yehe ati jewe ngiye kubaza imana igituma abandi ntibatunze nanze nkabari je nyene nkenya ati cyo yampoye ngo nanze bacumbariza ngo igituma abandi bakobwa baronse abagabo ngo nanze ngo ikampitunga ngo hera aba yarampaye abakozi yarampaye abungere yarampaye inka yarampaye imirima n'ibindi atariko ikanye mu mugabo ati cyo yibaza ati cyo yampoye agenda urumva ahwanye n'ibintu bitatu ubwa mbere impyisi ubwa kabiri igiti ubwa gatatu umwigeme bo agenda ashika aho yamaniri ashitse ayigana ati mana y'i Burundi igituma abandi bose batunze je akaba ari je nakenye njenyene wampoye iki ati yo tigenda we witunga ryawe tiririmbe muzohwanira imbere yo ati rero hariho ikindi cyantumye ati hariho umwigeme yantumye ngo mbega ko wamuhaye inka ukamuhaye abakozi ukamuhaye imirima n'ibintu byose ukamuha ati ukamwima umugabo ati wamuhoye ati ujyahe uramubwira ati tugahwana n'umusore turacyukira tsobari kwawe ntibumbabare hariho n'ikindi n'abandi bantu hari igiti cyantumye ati mbega ko ibindi biti byatotahaye tinacyo cyagumye cyumiriwe tinukubereke tikiya gitura kibwira aturaraba ufise amaboko ati yimbe munsi yawe ti hari ubutare ti kuko timizi yabuza ishore kuri kujya butare tini babukurayo ti uzocuronka ushore rimitsi ti yego ntabaru ntunge ti yambaye mvuko wa nyuma nawe ifyisi nawe yantumye ati mbega ko iza kurya intama z'abandi ati hanyuma ati nduru zikavuga ati yo wayihoye iki ati jya ifyisi turayibarira tukahwana n'ikijuju turakirya wa mugabo rero araza ati ebe kukanda achahwana na wa mukobwa ati mbarira ati imana ya mwabona tegume jewe nubwo ntayibonye amaso ati yambariye ati yakubariye ngo ati je yambariye nya ati jewe titunga ryanje ngo ningende riri mu maboko yanjye ngo tuzohwanira imbere iyo ngo muzohware ati cunyijyane rero ati ni byose mfise ati bi byose mfise zonkana aba bakoze se we ntuzozwa turaba ikoresha ngaho nyene kura ngo yambariye itunga ryanje ko nzorironka imbere iyo kayengo siwewe yawe ngo yandi wa mukonga cha mukwa ti kuma ngani wewe wa muhungara mwakira ti itunga janzo imana ambari kolili mbeli atikenda wa mkoka sigaraho ashikira chagiti ashikira chagiti kila mwa zati wewe ya kubali yengu ikiti ambari ye imana abuze kutu musi yao wewe wanata hechu yu utari kando utari buku kwa mafaranga menshi tinone lero uolonga uugu kuulayo wocha ulonga ushorele mizi ugatotara ngevi ndiviti chagiti none wena hama ukufisi ingole rupkimbo kukule ateka ye imana ya mge kuitunga janzo lili mbeli yo tuzo hulile chagiti kila mngingi kati kimbe kimbe ubukule ubushoru longa mafarangu longi tunga wa musole chagiti kila mngitegeleza kila zonzo mutu kwe ala kende ashikira leo ya mshisi ashikira ya mshisi yesanga ya mutege ye ila mwaziti wewe bakwari yengu tiche ipse wenje yambali yete yambali yeku itunga janzo lili mbeli iyo atinanje wa mobali yifite nakutumye teko ngo wewe rero gwizo ntamaza abandi wiri gura rya bakukoma kwindu kwazohwana n'ikicucura kirya ikimutamira wese itarukira kuri wa musore ikiramo rya acahwera gucyo cyatunga tarishikiye sice no hahera
1: urakoze cyane mtama urakoze cyane kuri uwo mugani umugani urimo impanuro nyinshi nyinshi cyane gose bikatumira amategato yama duce tugaruka ku mpanuro dusanga muri uwo mugani
0: Good job.

0: Hello.
1: Mahoro mahoro.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane. Turiko tuyaga nande.
1: Imari ya kitakiriwe eri kumubana kumutumba bubanza zone kumzi komine mugere.
0: Sawa sawa. Ijoro ryiza kurinde.
1: Ijoro ryiza kuri Kirambo twahite ku nkamba sinawe Jean Claude Simirimana muri chambre kumasi nga kumubano nyene. Mbone papura ni mbone nusenga ndaisawa kito ni ndaipere hoporo tuirambire.
0: Ego.
1: Baba ya kuro wa mutama uiteka.
0: Ego chane.
1: Muturabre muhinga pitumba. Hari hindi nibiriko viparanga nino nukufuka ushikubu. Kuri, ndikonda umba kuri mega eso mirongi chenda numunani hama hata kuri kilakati eso hama uvusa. Kuri mirongi chenda ni chenda, sindikonda umba neba. Apukira umba ati alenga chanda tunuhu asha. Jiko wewe sabu kevu kevu kevu kevu. Mutirabe nukuri kimana. Kaba ino.
0: Aliko kuri mirongi chenda numunani urikura tukumba tako manzi nimi.
1: Mirongi chenda numunani mukabu harimu amaradio mezi nkare minga hamu kitara nabumba neza kizimisa mata nguwe mani na kisa kilveri ngo ndi kiri tire ngo uyumba kuta kite wapi ina musu niwa mindu kisa kashi inga chanda batura muka harimu amaradio mezi nukuri muturu abile nukuri
0: aliko ngayi uwanza ura tukumba nukuri mirongi chenda nukuri numunani.

atashumudame wali ngaho nyene mu rubuga bana biwagacabona na mama wali ya gikarusi sibuko nayo nabukwe bari ngaho mu iguriro misigara mu rubuga na Norbert mukanyosha bunanwa na here na wiwe cisha hayo navugiye aremye buhanza na muzungu nyange cyo muzina dionga mu kajaga kajwi yari hajya mu rugobe journaliste Claude na gushimiye Kongole Santosi Didier ngaho kamujumalitse.

0: na karanda rero gateye
1: dunia hizi ya dunia sisi ni wote na jemani baba.
0: Alo
2: yekoro
0: wi
2: wera mugumwa
0: ubuze
2: atiera nizinda geni ngora muri mwanga nyu
0: wewe ndi
2: erike
0: erike wai
2: ah muri mwanga nga muri mwo
0: ni aho muri mwanga none mwiri bimore
2: basha ni sofa ku
0: aho ni vyiza cyane rero ijoro giza kuri nderike
2: ijoro giza kuri yo
0: mhm
2: ah mana mudamu wange kuri kumwanya Abanawa kongwini ni kitire bose ndavuze jogi.
0: Katugushimira rawo giri bevyiza iri.
2: Yego nawe abantu. Uko turanye bikamuga.
0: Sawa sawa.
2: Aha, komera.

0: na kiri uwundi munywanyi ari ku murongo wa telefone. Alo,
1: muravuga na yemere ku mutumba gisaka. Niba giye basangana ngaho mu mugoyi cyane ari muri Kongo kiwirambire. Imana nanzika

Lea chomo zikumbure ni wazako ama inite arangirie ngaho tugushimire chane. Mbere turashobora guhamagara umunywanyi umwe gusa muri kino kiganiro tugacha.